0: jamais seul. Toujours plus proche de vous.
1: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
1: 96.5.
2: Fraternité FM, la plage publicitaire.
3: A Kuluno, Wele mi gando nu ya ya lesi.
4: To vite aussi, Beneto emi. Do Beneto asin hade le meo, todo didiwe, sino megbawe. Enewa zomba zo, kwe no jerundo, alo chion to vite aussi le ji, e ilodo ABPC. Edo mi dawe do, minino acheji, boka kwe do senya ija iton, bo e dole e, bonu kweto de ma imatinto, alo nu badabada de ma jero singba me kwa meo. Sing ba meon, nou badabada weba dan ton reyon enan gbome. E reyon enan zomba kbeton nan koutokou, a ouvi nou nan dje. Enan gba kwe, bonan rey nou dido kbeton ton lek ble. Bonan zomba zon esin kouji kouji nan domele e, enan gba koun. Nou a ija imi de sou kwo me le domi le ton kwo. A be pese esin an so kwe yado mi dawe do. Mini kwe do sende le, to e di. Alo, fi esin ko gba mende. Bo si yon da danjiye yo. E mando e mina dasa o. E na bote chi nou mido si yon kou ido na bide o o. E ren we na ton nou bada bada wa. Mi ma dasa tode. Alo a liye todi bo dasa e do zame o. E na bote yon a liye min kou ronk bona yi bono yi gleta alo a khime vla fo e yo. Si yon ren we na wadan. Alo, e ren na yi do hu nou e nou kou mi ton nou mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo, me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede, atin ta. Alo, atin de bo ni yi ji kpede nou e te zan de ji. E insi yon je mi gba ji. Alo, e je ho de sabi yo ji hun. Mi fon me yi kwe yok be nou le bi. Nou mi bi yi chi fi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yon bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Doa yi sun le me. Sofla do le. Alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do kesi we ma. We ma e minan zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan bè kan li le, bò, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yin fi bo yi ji kpè de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi, chobo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yin taji nou mi le, a tin ken, nou dudu. Po do zogben ron kuran si nou e minon zan le, po mi ten kwa. Bo bè do fi ji de de u do kpo. Fi e a yi ma ja yi de abo e mwondo sin ren yon akba men de fla fo le e. Zogwen ron lon kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou kuran ni ma ado men wuli we o. E yi e bi ado mi na se do. Bo na yi fi e sin akba men de le e o. To di roun, zo roun. Alo nou e ena tche ton do to min. To men fi le e kede we mi na zan. E yi mi na bi o to di roun me. Alo nou debwe ron kungon to di e me o. A ou e non do da ou ji. Ben nan bo je to me o e non fon to e lor o jile de sovetaje. Mi do nan do dan dan. E maka dak ban hon e do to di nan gbon e ni ze jele ou o. Bo sen e hon kun to alo to nou kun le ka do e. E wa nou kwe do. E yi no ji jagu do o. Ji sin. Alo to si sa sin sin. E si e gba me e ko bi o me fla fo e. E ma nou a do ji di do me vo o. Tosi sa sin sin, alo do tosi sin, e si e gba me e ko biyo me e, e do nan nou e fla fo, e do danda me lobo e, nan da doji be da huang ban, e mi do hode sa nan biyo we o, mi kwan do le, alo gan, alo se, e do hota e chede chede, chobo biyo ho me, ho e lo le o, mi ka donu kwe panu mi ton le, ta la o, me e do ye do do, Alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do. Bo le do pwe le kpo gle le kpo e. E de bi bonu sin a sak bon me ganji. Mi ka tenk bon bonu akwekpede we mataji mi tonle sogben tochi fofi podonu me peule po bavi bombo wena ipilu eropo nina akolo de mena gafi de nu mi e si on wa gba mi boyiji kaka boru mi mo vla fora ija iku so de nu emi ne su alome le do mi le ohun mi ma de afo yanyan debuo mi naun bo gosi ha eneme boyi kwe do erote bona yi jono mi ton le alo fi etonu kun le so do te do ha mi ton me ba yi fi de ji de we ponu yanya isin gba menu don ale po wa lo do poropo inu taji azo kwe abpc do to bi to si le bi dawedo mi ninu acheji bo ka zanu yen to sin wa lo bonu se edo beyan ija ina tin ton le mi wa nu kwe do Bado ti an lo mi desu, po me mo me gbo mi ton le bi po ji. Do po, bon, po yin donu konu nu badabada. Novi novi yini no, po do walo dagbe zizan po blame on. Mi reyon mi nan de kank po nu nu yanyan. Bona yan kero gbe, be ton le ton ji. E yi ero dandan me mo mi nan mo me de, alo mi do hu do alo goto hun. Mi hu hu alo kan, 118, do la po mi nan na chobo nan yolo a. Hello, azokwe bene tuoton, eno jehundwa lo chion tovito si ji, e irodo ABPC ton.